tuna kan ngai thak ta kha thlei bi ka nei lo ti hla Jonathan lian hnai na sak ania tuna hian lalpa chu fakro ti huna pathian fakna hla Jonathan lian hna le FL nun thari te sak moi tak tak kan ngai tha ho me ka adota chuan FL nun thari zai kan ngai thalenga ani hianin ikhongai na ti hla ron sang hilongai thangu

0: tuna kana ithak ta kha Jonathan lian na in tu tan ti la sak ania chati jong su tun tum le pa chu fakro u ti huna Jonathan lian na le efle nun thari te pathian fakna la sak kan ngai thak khau the te ania Akashvani Aizawl atanga puan chwa ani hei Akashvani Aizawl ani heda rukle amit som thum panga thu chei hun kan lo theng le ta tun tuma hian chhor zui ta ka no pang cher siam ti thu pui manga Teresa Lalbia Tluangi lecturer St Paul's Higher Secondary School ami thu soi lo ngai thang u
1: kan thu pui hi chung ko tin zirna in tin le khutlang ta na pui mo em em mai ani a nikina manchang le chortlang la ni theitura naupang cherdan ken seidon ni zone in bul intanang o mi puitling le manchak kan ti hian tu ang ti hinge kan ril ru lo lang chin mi na thoka man hel le sum chanem tak thok chuak ti hi mi puitling le manchak ni a kan ngai te chu ani tlang puin garing kan naupang enkol chho te chu puitlingin lotling se kan ti cheu nge yang he kan khovel maso na rwala danglam ve ze la hian lotlin ne chu enge ni ta ang le kan khovel thiam na le maso na zara na dang tak chu khol mangin kan thok zung zung to maya heng kara hian nakin loka chuan mi man tlak kan ti te chu na sam tak te ni lovin ngai to an siam le mang thiam har sat na ching fel zung zung thiam le mi chel te hi an la ni don ani no pang en kol hi e le in sil le fen le an zir na phusuk sak ri wat hi ani lova an nu na an zimoi le tha tu a nun phung sia merin tlak le chhor na om mi chel le har sat na kara po boy se mai lo tora en kol le cher so te hi ani ve kani no pang chu ing tin nge kan en kolanga mi man tla ka kan serang le ama se bira chuan no pang chu mangai taka ani na ang anga pom thap apoi mo em em ani no pang hian mangai le hlut an ni ti an in shat hian in rin tok na an neya chu chu shin nu na lung phum poimo takani an ni na anga kan za thiama ngai chana fuya an thu la ngai thak sak chin ti hian an nu na thu tam tak asuya kan in po na po a thuk bik chin no pang chuan

0: rin tok na ane po chuan zirbel zel apura ma han lak te har sat na ma chon te achawa lo cham ma se azam lova atopa lotling chin hun in her zel kara po anut na danglam ve ngai lo rin om na za om na ngil nei na te hi no pang nu na kan tu thei chuan chu chu no pang ta na kan ti sak thei lu berani andot li a chuan thunu na hi apoi mo le em em boka khau ta ka en kol le shim ani ngot lova no pang chuan azom tur le a chan a sia ta nga ya ti tur le ti lo tur le a hmong tur po a sia ta nga ni an zom tur le a chan an sia chuan no pang hian an zom mai chin thunun na chu shilfia do thein ne na ken ko ane chuan no pang chuan ma ni in thunun theina ane theyanga chu chu hlotlin atan apoi mo em em ani no pang hi kan duat nu tuk na lama hian mo phur na pelovin engkim deu tho hi kan ti sakle mai chin hetianga kan enkol chuan engma an thiam tak tak theilo ma se an ma hun sial sak kan du chuan mo phurna kan pek nge yangai an kum mila an ti tur tuk sakte insung sekrek khoi emo an sul nu an ma nia chui tir te an hun man dan tur in siam te an ma ni a thutluk na siam te thlengin an ti swal atanga an injir hian ma ni ke a ding thei turin apuya mi man tla ka an chuak don ani an zir lai bu mamo khom tir te an thom na hak tur an ma ni a than tir ang mai mai te po hian an lo da kim lo le than swal a om pu in chu chuan enge a ngong ti an siat pha a an injir pha chi na ni an hun man zai dan tur te ma ni mo phor na te an siat apoi mo zir na hi kan ngai pui mo tlang viau mai education dik tak chuan ngai tua thiam na rem siat na le thil chik na te apian te rani no pang chu zo na zo pe te chui zau tur le an zir lai wong remot lova siat thiam ze tum turin kan zir te ran ngai hetianga azir lai azir chuan nin om le ha tha ka lalawin le kha chu nuam ti takin azir thei pha don ani no pang thil chik le dil chhut mi chu adam chungin a in zir bel zela khovel in her danglam cho zela hian chu chu poimo em em ani no pang ti hi anzir na a chaber kan be sein kan nor na sa fo chin hei apoi mo tho roalin ai apoi mo zok chu a result chatak nei kha tho rim ra ani ti sha nan tir fo hi ani no pang chu i thluak awa cha em i ril ro wa chak tak i wa al sam ve ti a fak mot lovin i be na saboka i tum ru ema i be dong du lova ara chu achare ani hi ti a anim po sa na lam kha ti ri rin jok tu rani i test mark chu achale mai ti mai na win zan i meng ri min i zir na saboka ma mu tam po i phu e ti jok tu an tho dan kan fak hian man tlak ni chho thei tu rin kan puya rim tak le tai mata ka an tho chuan eng po ti se an no thing thei ani ti an zirani le khathiam sang tak zithalo nei si chu khutlang tan an tho hlok ngai lo zirlai thiam na ba ka no pang chu mi cha ni turin kan zir tir angai ni thil pui mo le tak mai pakha chu hlo cham po a ma chon dan hi ani lo cham na hi atop na anilowa mason tura min pui tu anizok theyani naupang chuan achak no na lai chu inzira inser siam zok nan mangdurin kan kai swai turani anti fu lo chang ompuin soisel mai lova benon zel tura fui tur ania hei hian anuna chelna atu donani naupang hian mun takin min thli renga kan chi sia le chongkam achang hian anlo in zir chin kan sui a in kan chi sia in anuna thu a sui ring zo rinom tura kan du chuan ma ni kan rin omangaya taima tura kan du chuan kan teimak angai chutiang zel chuan kan ni tin nun hian an nung chang tui zong le ril ruput mang tlingin kai swaya kan nun na changa en tur kan nut sia hi an ma ani kai swai na chabera ni digital age a hian no pang chuan kai swai ama mo hle bukani tv mobile phone internet a changa an thil mu le sia ti hian an nun a ngong thui thei hle a technology mang chang kai tura kan kai swai apoi mo hle hun bi kan siam sak thia mangaya le kha siar hun in fiam hun screen time le family time te siam thapa zom tir ngei bok acha no pang ser chau hi thil ol sam anilwa hun adu in do theile in peng zo thatha lo angaya har sat ne te po kan to kang ma se voina kan ti sham sham ni hian nakina chuan racha alachwa donani sumle pai thok chuak nem zong hlotling ringot nilawin mirin tlak ngil nei taima chenle rin tlaka chwa thei turin chungkwa le zirna in lama naupang enkol tu zong zong ti hian thei top i chwa tlangang u ti chuan khotlang tan po mi changkai ken cher suak thei donani apoimo berachu enge a hlo chwa ti lam nilawin eng mi a nge achwa ti hi ani kalome
1: tuna kan ngai thak tak kha chhor zui tla kan opang cher syam ti thu pui manga teresa dal biak tuangi lecture saint paul's high secondary school ami thu soi ani ya thu soi huna akashwani aizol atanga puan chwa ani

tuna kan ngai thak ta kha basic choir ten ka kong en tu ti hlan remani ato ta hian lel du saki zai kan ngai tha anga alaron saktur hi chu ngei chu katan wan ani e ti ani ilo ngai thang u.

kan lang ai thak ta kha chu ngei chu ka tan van ani e ti ani ya ron sa tu kha la du saki ani kan la pathum na tan chuan zo re makhyang te aron zai hi kan ngai thla hawanga mani kan life nun ber khanin zo re makhyang te hi playlist a khan kan lo tel chia lawa comment section a khan tunge ka chiang to lawa tu mani ber khanin kan viewers te khanin zo re makhyang te zai a inge mani ber khain ron thanga e tunge ni kha ka chiang ta chia lawa ma ro chu ve ni a hian in mania zo re makhyang te ron request tu tan khan ka ron hlana hei ve ni a chuan in ka playlist a te ka ron tel to a ve ni a hian kalom na ber ti hla ama hla phuang nge ka ron thang ani tu nai lo ngai thang u

kan la ngai thak ta kha kalom na berti ania ron satu kha zore makhyang te ani tuna chuan h lel rem ruati zai kan ngai thla anga fakin zai se ti la ron sa ang

kan ngai thak ta kha felina del remruat milongai damol hler remruat in fakin zai se ti la asak ani tuna chuan israel a pachaw zai kan ngai thave thunganga a hlaron saktur hi tuna hian ti ani longai thlang u.

kan ngai thak ta kha Israel pa chuaw in tuna hian ti hla sak ani ado ta chuan felina lerem ruati zai kan ngai tha anga hlaron sak tur hi okhovel thirila ti ania hela karon thlan chan chu i hela phuatu hi puvi thang zama ania ania kan cha chawin kar arin oma mani lo ka puvi thang zama hi e chatuan ramin pan sanania voinia hela hi ama pualin karon thlang ani tunai lo ngai thlang u

kan hoi thak ta kha felina la rem ruatin o khovel thiri la ti la sak ani tuna chuan lianding pui zai kan ngai thave thunganga ani hianin nang chau ini ti la ron sa ang helahi joseph zai ming thanga phua ani tunai lo ngai thangu

kan la ngai thak ta kha tbc zai than puyan shing nun par ti la asak ani aduta chuanin arkel du ki mazai kan ngai thanga ark mangai tu inei ti la ron sa ang hela hi na sina kan ron panta kan khanin kan ron i tuna kan viewer song song titan kan ron than sak ani tunai lo ngai thang u

Hei Kashwani, aizol ane tuna chuan voinatana kan hun dawn lawk lo ngai thlang u dariata hian chanchin thar hindi puan delhi tanga lak chuan kan ngai thlanga dariat le minit som panga chanchin thar sap tanga puan delhi tang ve ka lakin aron chhun zomanga dariat le chanvia north east news bulletin sap tanga puan kan ngai thla ang dariat le minit somli sap lohuna chuan colbio donis le gavin de grote zai kan ngai tha anga dar kwa science magazine huna hian thu chi ni kan ngai tha anga ama sa zo ka chuan data manga in thu nun na data colonization di thu pui manga joel lbiak ki ma scientific officer mizoram science technology and innovation ami thu soi kan ngai tha anga tin apani na tan chuan ai manrua mi tin tan ti thu pui manga h thangan pau associate professor government se chip college mi thu soi kan ngai tha ang dar kwa le chan ve csu sponsored program ncrt hun buat sai kan manga nga dar som pipu zai huna chuan arsal dailowa aron zainga dar som le minit som panga kanram bial chana chengte zai ti huna himachal pradesh a chengte zai kan ngai thang dar som le chan ve mix melodies western music ti huna sa phla moi tak tak kan ngai thla khawanga dar som pakhat ngir tling huna chuan lel nei zeli sai lo le daniel rin moi tenon zainga dar som pakhat le chan ve pipu te sol hnu ti huna Mizoram le achunga cheng te episode 1 ti thupui manga Dr. Lal Ramsiami thuziak kan ngai thla hawang

an dung to law ti hla kan ngai thak tak thiam tak me ron satu kha sajik pui sai law ni a avahan moi tak em karil ru a missionary a te anun lang chwai chwai a o khala ngai thak ka chuan mo kan tluk law hle hian ka china an nung tol lao china hun har sakara po ti te kha kari ru aron lang chai chai mai ni ing po ni se in message aron thleng chur chur to mai si a chhiar lau kha inflation om don riawin ka sha a kan chhiar zoi zoi ti ang o a chen nazar hi good boy hian in good morning rj my feel tel te ron ti a good morning le good boy bul ka lau chan pui chi o bul chan na a cha sai ji pui sai lawan nung tol lao khwa lum le done ni chhuak a chang cha e haron ti poka kavan lom em good boy bul min chan ron chan pui thapa a voi ni chu alum le ham ham don le mai ti ro ama e ro chu a nang mani vong dai thei turin thlamoi tak tak kanun play do na chu wang chuanin min lo kal san lo turin kan som ngal bok cheu vi kung te poron lang ngal e van lom om em rj fel bo idam cha mo i omoi tak kan chile ta amen pe chuai mai ang o duty nam ron ti bo ka kadam cha vi kung te lo dam cha to em nang ma zo kha i lo dam chat nge ka be se ya voi ni hun nam tak mang du nang ti ro ti chuanin ngak te pa hianin rj felte jing namchi baile voini duty hun nom taka huni man the na du sangna hlan chung che in ila ple le tur kha nguri sailo par pare po jel jam omega sang te aming moi te good boy le itan ka hlane run ti boka kawan lom em he je jam te poron lang chok choka ti chuanin nguri sailo te po omega sang te poron lang hal he o ming moi te po e ithan sakte hian an lo ngai thak kya wani o ti chuanin jail za mai hianin a je sailo felte tu thar von lo chi bai tu kina zaya fakin hun hi voi duty pui tur nen in tan le control room duty zung zung te le duty officer pusang ma mate no permission veng thangami le uma twang mission veng nguri sailo par pari pu ngakte pa bil khothli ra matui rial pa eng avi kung te aming chiang te al tan le abik takin a je vi le tan ngathan sakange voi duty nuam ule ron ti akan van lom em a je vi le pon ngai thange tura ngai ang tiro ki chuanin meng moi te pon fe fel te chi bai duty nuam le ron ti boka adang hi chu a adot le achar kan chiar to me ang tiro eng po ni se adot le ngai thak chun zo me la ikal je lang ti la evan la chiar nga sakilaw ngai thangu

he kaple li sike ma zo khian in moi hi ka ti em em reng mai don in ka sha bik takin he tun chuma kan segment bi ka zaya fakin huna kaple li se hi a moi ka ti hlom em em atin artist te poi zai thiam ka ti em em vek te kha ani bok si a chuwang chuan in min long ai thak pui vek tur hang kan som le cheu ni o pa ku nga hian in rj sailo fel te good morning first segment da pathian la in buli ron chana lom omlo to ke pathian hi kan bul le to pani si a voin duty nuam o ron ti adik cha ti ro pa ku ngai soi dik le mai chuwang chuanin a bul chan na na han man hi a cha a ti ro mani in lan thar na ti po khan lo mang chewila change nang po voina hun nuam te wi lo mang donya omega sang te hianin felte ni thar dom tak min shoi thleng tu mingin du sakna ka hlana che voin chi selna chanen hun man nuam le izai tir tu te kha fm ngai thatu te le fm zo oya chulpoi mo adiu ti ten tharau thiang lim pon tharan chan the nan ka hlane abik abik takin itan liaw liaw ron ti boka kavan lom chin mo omega sang te a kilom om lu tu ke o ti chuan a milaw ngai thak pui char char turing kan som ngal bok che a hun nuam de lo mang chun zom zel ro o vi kung te hian in pathian zara kadam cha e chok e mek next kha arjel du sakite te le tan o ron boka cho khalo e puk puk la lo dam chhazel ro o ti chuan o rjt te pun ngai thange do ne o kan ngai thak le tur hi tu rong nge ti hlani a Belinda El Sailor vinaron sanga elai tu na fm zo za pun pasaria lo leng lu chung chung te tan kan than sak vek cheu ni tu rong nge ti hla Belinda El Sailor vina sakilo ngai thang u

lomin kan awang ti ihlak ni ihlak tak ron satu ka belinda el sai lawani a ngai ngai thak nomin alung len thak buk sia kalau zai tu lu toka kalau pwa a pwan the ngil che velani mo tuna chuanin a message kan chare lok omega sang te hian office chunga va hun man chu alum sadu hle mai idu du khalo thlang mei ro oron ti a e van tui mel ve he fang ma te rutwai mi o kha kha kitami ki nge he khalak nen omika sang thian ron aron thona thlama ani nge in ka sha avan nuam don big em ka chak velu tuklum don hle ma se mo khatyang khanuam ka ti chi takanya ke ma po hian mo nakina chamin la shoi vela chang ole tuna chuanin babulon ti hla kan ngai thak chhun zom don anga he hla hi tuna hianin ka chanu du tak main agar tala khulum lo to kara khan min lawngai thlawang wang ti ka sha ama tan liao liao ka hlan anga tin apasal du tak ol ro nga ka kha sabwal jam pui hil sa omek tan khan kan thlan sak bokanga uluk tokin an pani khan lawngai thla sela voini hun ma nun nuam tak lo mang tur khanin du sang sang ber ka hlan bok a ti chuanin a mare ma hianin angai nomin avan lung len thlak veron ti boka mare ma tan po khan kan hlan ngal ni sela voina ni lawngai thla chun zom char char turin mare ma ha kan som ngal bokani o babulon ti hla sai jik pui sai lovina sakilawngai thlangu

mga inatlawat tok ti hlaron sa tuka age mingtan kima ani a avan lunglen thak vong vong em tiro khwalum hle ma se lunglen ti khachu apoi si lauta ni chu tiro jela za ma hian aje sailo felte segment akalo in report zwa izai ti le tu zung zung kha itan le a kiti zema bok lama mi tan po ron ti a kiti chu tunge nyang o longai thlangi te se o longai thla nge nge se la kan du ani zaman ron thlan sang buk si a poi mo riau mo ti chuanin a paranga chul ti la kan ngai thak chhun zomanga chongchua ma chong thuin ron savele thung don ani ilongai thang u

parang chu ti hla ka ni thak tak run satu kha chung chwa ma chung thuni a marina sai lo thangi zai kan ngai thak chun zom don anga chumi ma chuan ma muni ram lo thianin aj filte kala omre gania fm fans club member ramaturial chuan min omlo santa thlamang takin choro se ka nim rui meron tia avan poi tak em o he kalam mu ani e hi a poilu to kara maturial a kanjinga omve thei to don lawa message te kanan chhiar to lo tur hi a poi khatilu to ka ama ero chu kan thu ani si lawa tiro helaya kan om tur le tur lo hi chu kan thu ani chin chi lawa chu bang chanin ramaturial po na om to lo na muna thlamang takina chol to ti shat kha chuanin atan po anwam zok don le khanin ka sheboka chutiang lamte chuanin han ngei twa tum sham sham ila tiro ma mun ti chuan voina hun mi lo man pui char char turin kan sombok che ni o paku nga hianin rj shang hui lam miron chop chwa sakani mo lungi varon tileng vong vong vile ringthar afi in thama chol pe in kalau ngai tha che oron ti ring 30 ka kalam swalim o avan lom om em o ni e he shang lui lam deu hlek tun chum zai ri moi lama hi hi chuanin kan shu chaw do na chuwang chuan mo in ti kha ka ka be se ni o ti chuan a thama te in han chol ha dam wang wang a chol ha dam pe in milau ngai tha nge in la ha viao lo ha dam pha le ula ka ti le mai mo ti chuanin ming moi te hianin fel fel te tan le nguri sai lo ta an ron ti poka ka ni nguri hi vare em a radio hi la chalo em ni o ka ti dewa ti chuan ming moi te pon longai tha char char ro o adot le kan ngai thak tu ri ka di chhaming moi te ti hlani a marina sai lo thangi sakani a ulung te win kan longai thadonia o longai thangu

kadi chaming moi te ti hlak nei thlak ta run sadu kha marina sailo thangi ani a elze sailo hian in ufel te moi lam lutuk in hun lai hla ho hi alo ril zo kani ron ti a ai adik cha ti ro ril zo tlat chu wang chan moi de de ka run play don ni o elze sailo longai cha char char mi ron un na box ya vi kung te hian kan senior listener sara material awo uyom tak em thamwang takin so ro se next kha pura masunan oron ti a ni e he ka ui khop me ke po hian mo lunga tileng vong vong don are ta vong vong don boxi a azia lawin a awi om kan ti hle a helama po he kan lo sun ve ni o a ti chuanin tuna ka play le tour dot cha hian nun lui cha na ka kada a chu chu ramaturial tan kan hlan don gam ba se chu mi ma chuanin nun ne mel cha ti h ming than ki ma sakhi a h ming than ki ma sakhi a kan ngai thla pho tanga o vi kung te bon ron thlan saka ke ngai te hian in felte ramaturial kha ka ko zo che an pick up theilawa alo kal tak wang ani don chu ko wi hle mai i play le tur kha ramaturial thanan ka hlan ne ron ti boka ke ngai te aron tilom om kho me ora material tan ron lan boka ni po in ni e ti ro kol ke pon he ma huni changin ka sheve cha boka azia lo ngui ngui ani ti ro pa ku ngai hian in arje ring thar khai char swar lave ring thar chu e lo thar thoma 30 na ani me ni don ta ke ti ro ti khang ka shi chuak ve le cha e a lom om chi ne kan le chi in ti zau chin o in van lu chin tak em nun nem hel chati hla kan ngai thanga h ming thang ke man ron sa don ni lo ngai thang

nun ni mel tha ti la kan ni thak ta ron sa tu kha h ming thang ki mani a pa ku nga hian in rjr ma tutorial chung chang ron soi chuak tu kha tu ber nge a fel he mai a fm run bel tu ten hin azwal kaun chang ron sha kan vai kan lo she ve ngal vek thepa re ma shile me fakom ka ti run ti a tu dang ni lovin ma muni ram lot nge mai ani a bengwar chin mm ani hi ma muni zara kan lo she thaya ni e lo mum khop mai a run bengwar china a she nge run sui lo che chan in shat kan kan lo shit lai doi mai the ya tiro ka shat dan chan tukla man vui don in ka sha a ka sha swal lo tura nga i la na kina kim chang te pon kan la shi thei tura nga yang o tuna hian in nun lui cha na ti la kan ngai thado na nga chong chwa ma chong thuina ron sa do na he la hi fm zoi zapoin pasari ron ngai thatu te zong zong tan kan ti anga tin abik takin ramatui ra sha teng nan ti ang o nga fm fan club member active bertzing ami ania ani hi awi om don hle meya hun rei tak chung nan na shiom takina tlak bua ka ti chuan nan na om to lo na muna min kal san tat don si a ama tan liao liao kan hlan ngal ni bok ro si o nun nun lui chana ti la chong chwa ma chong thuin na ron asaki lo ngai thang u

nun lui chana ti lak ang ithak tak ron satu kha chong chama chong thuni a nun lui lam no ko kir le thei om chin si lo hian lung hi ati leng vong vong chin a lung te po ati che chin ani ti ro el je chai lo hian in ava poi vera ma tu ria zu zukral ve ngai ni chu ron ti ani e ti ro a thei thei chan han ra li la chang e a nguri sai lo hian in a je fel te lo duty ring ani mo ra ma tu ria chu poi ka vati em ti thei kan nei si lo chung te lal pan om pui zel ro se ron ti boka ni e ti thei kan nei si lo ati ro a chung te tan tal a chung ti kha chong chai na lama lo zui zeli la change pako nga hianin ajera material member ra san chu ko wi le ma ya chungte ne na nang ma gal tlangin torpui na karon thon ve nga le fm min re san vung vung tamai tori akor ar thak le me a chungte lal panom puin thaman mo ro se run ti a ni eti ro so yang hianin ke po in akor ar thak don hi ka tilut tu ka a message te kan lo char fo to china mel in mulo ma ila fm enge family hi chu ti ro mel in mulo hian kan in po mm mai si a chu wang chanin a wi om don vung vung le mai mamuni han ajfl ten lui chana min wa hanvel na satak a she omaron ti a e lo chap zoi zoi mai ni mo mamuni a ni etiro ala kha alung cha thak boxi alung len thak boxi atiro kan borak zung zung nen khan mamuni a po alung aleng don le in kasha a ing po ni se kan ngai thak le tur hi lungrun pui ti lamarina sai lo thangi sakani a mamuni khan uluk tokin lo ngai tha sela tiro a mitui te kha lo shuhul sela a dam chatakin hlim takin helai muna ke ni chu ala dam zok te kan ni wangin tiro hlim dewin hun kan mang thei tura ngai la chu tiang tur chang kan lo in ba sai donia o lungrun pui ti hla marina sai lo thangi sakilo ngai thangu

lui ral ram moi ti hla kan ngai thak tak run satu kha le ro bui pa chaw ani a avahan zai thiam em engla po hi sa se a zai thiam em em ring mai ni tuna chuan du thlan na ti hla kan ngai thak chhun zomanga bila sang lian na run savile thungang ilo ngai thang

Izui zelang u ti lak na ithak tak run satu khabila sang liana ani jono gas boy hian u felte nek sitan run ti awa in chu in uin wawar de uve in ura hak lo ni che mt vel kha mo ngai to tham taka ni don ta ni chu u jono gas boy kha itan bo ka lan nga le o ming moi te hian in fel fel te chu hun man nuam le run ti a ming moi te po hun man nuam o hun nam de win lo mangla lim takin voin ni chu lim takin mang haule dial dialet la ti kha ka du thu samani o chuanin adot le kan ngai thak tur hi i ang chung ti hla ani a si vanal man pui na ron salona he la hi John August boy te meng moi te a good boy elze chai lo vi kung te te ho tan khan a big takin garon thlan sak liao liao te chewa good boy message kan sia le lokanga a je fel fel ti arem chuan rama tui ra sunna le thla na ni tlangai lo emo pyara ram nam ti la rut moi sakhangai thai la rem lo chuan a pui chang lo me ron ti a ti de ang thak dan kan ngai to adonya o kan pe le san om chala ma ro chu ti dan kan ngai to ang ti ro rama tui ra tan liao liao tu na chuan ya i ang chung ti la kan ngai thla putanga siwan mon puin ron sadona ni lo ngai thlangu

lo makim ti hla kan ngai thak tak ron satu khal ro pui pachawani a khuvela hian lungai fa te ti hla kan ngai thak chun zamanga bira sang lian an ron sadona ni ilongai thang u

khuvela hian lungai fa te ti lak nei thla tar ron satu khabila sang liana ani a ti chuanin he zaya fakin hun te kan lo do tok donanga hun minon man puitu zong zong te chunga lom thu ka soinon le ajon ogas boy hian kavul chuk no ajete te khamilo byak la next rj sang puita nang matan ajete te tan le ka ngai mm mai ka peter te tan ron ti a jon ogas boy peter te khan uluk tokin lawngai thla sila ti ro ti chuanin kan hun top nan voina hi kan listener dom tak meira material kan chan a kan sha cheu angin a good boy khani ni china khain ashi ama sha ding nan asuna le thla nan na ti a rut moi hla kan ngai thla nanga ni tangai lo zayon khopui ti hira maturia thanan liao liao kan ngai tha anga fm zoi ti hlutu ani a fan club member zinga active bear mai ani a na na om tolo na muna min ha cho santasia ama sunnan le thanan liao liao helai kan hlan ni ro se o dar som pani le mini somli a hian a je sang pui hovin hindi la kan ngai thak chun zomanga da khat le mini somni a municipal hun kan manga nga ti chuan dar khat le mini somnga hian zai rimoi hun man pui tur chevin intan klau le le donani Ajay Sailo felti kani a Akashvani Aizola changa puan chwa ani khuvel ni tangai lo zayon khopui ti la la rut moi sakilaw ngai thangu

khi hồn lại hai sân nằm tay tê tê in kalo đã đoan ni heng hi a chiang le zo la kan sha te nan pakhat te te in lo soi zau ta ila pakhat na nau pai lai le nau nei hli ma ril rulam har san na an nei thei te nau pai lai hian taksa a danglam na sa taka thlenga an rai te ra changin a chen chu luak chuak ring ten an oma a chen kong na te luna te ke te avunga ek khal te piles te an nei chin ni ril ru le taksa hi thilin zom ani awangin hen har sat na te hian ril rulam anghong lo theilawa hengba ka hian nau nei nu a nau en kol dan ngai to awang te nau en kol na tur sum nei lo wang te nu pa in kar a chhat pa lo wang te in ril ru ha na le ngui na te po in an lo kha pa the ani tun ma a ril ru le taksalama har sat na lo nei to tan phe chuan zualam apan the ani nau nei hi mitam tak nga ya chuan hun hlimom tak ni ma se nau en kol pui tu chung te emo si se lo mi chen khat tan emo tun ma aril ru har sat na lo nei to tan chuan hun har sat tak ani theya nau nei hian nau te nu a tak salama danglam na na sat tak lo thlenga a chen chu alang theilama an taksa ari bel pa ka na neu neu te an lo nei a tin heng ba ka hian langlo lama danglam na alo om boka taksa ina pek chwa sap tonga hormones kan ti meite alo danglam awangin a kai noi ril rulam panga alo lang chuak chin ani ril rulam har sanna an ne te zinga lang sar ber chu postnatal depression ti ani a depression hi chu an ril ru anguin limlai an ne manglawa engti ma phurna le chak ma an ne lawa an chaw em em renga mi bula omte shom antia mani in ngei nep na an nei na sa a mani in thiam lo na te ma bak thim deu ten an mu ba ka thi dai emo mani in ti lum dai du na hi halte po an nei the ani he depression hi now nei lim in lo nei ta se an shi om tur ja chu now nei to chuan kan sha thiam pui ka ring now an nei che a mi zong zong in lim turin an ringa ama po in lim adu reng ma se dan rual lovin ril rulam har san na in ati boy si aril ru har san na te midang shil a she si shom takin mi chetam takin an tuar chin ani mi thiam pen an soi dan chuan heti huna support emo chan pui tu chung te a emo pasala te an nei lo chuan nu pa in chen na po a thleng chin fo ani an ti ani now ne zo hian depression ayana sa zok postpartum psychosis te po om theya hei hi nau nei atanga kar ni atanga kar li vela nei theina chance a sang angin an soi china ni he na ni atlang puin alo lang thut china alan chwa dan tlang pui te chu thil ni lo rin tlat te midang mu mo sha thei lo sha te thin cha na te mu thei lo te mut in thlak na se mm te nau te en kol chak lo na te nau te ti na du na ril ru hi nei te le mani inti nat emo inti lum du na te akeng thel the ani hetiang ani awang hian enkol vat ani lo chuan azwal ba ka boina sa tak athleng the ani he hi chu depression ai chuan a common lo zo ka ma se a om chuan in entir vata in enkol don vat angai chin ani pani na thi an nei don lai le thi nei wanga har san na an nei te he hi sap trong chuan premenstrual syndrome te azwal pui chu premenstrual dysphoric disorder ti te ashat ani india rama kan ro ren in sang ber rajya sabha a hian mi chen na tok te tan menstrual leave ti ne ilaya chol pek chung chang ru na lo thleng to he ba ka hian state land de udeu kerala bihar le odisha ate mi chen na tok te tan menstrual leave ni khat pek an lo ni to boka engi hetiang thleng thleng a rut na athlen ti kan ngai to chuan ti ne iwang a har sat na sang sang me cha ina ane the te hi hairwal anni lozia alauti chang langchiang le ani mechia thineu rual to chuan atlang puin khatin thi aneya hemilai hian ataksa le aril ru adanglam na lo om chinani entirnan chen khata chuan taksamun chang changa na te aneya kong te alo na a tai te chen khata chuan na emema na chok na e te alo ngaya chen phei chu chiu te an ngai chinani heba ka hian ril ru lama tanglam na alo om china thinte achema beka mani insit na ril rute alian du ba ka

ril ru angwin engma ti chakna te an nei lo thina a thina phe chuan ril ru lam har sanna abikin depression nei ti hial an om thina ni zirbing na then khatin an soidan chuan hetiang huna te hian midang te ne na in lai china chungchang har sanna om na sabikin an soi thina ni pathumna ti huldon laia har sanna om theite peri menopausal depression ti huldon bor vela hian taksa lama danglamna alo oma kan taksa in chemical effect chwa chin hormone chang changa danglamna alo oma chu chuan thlante ati tama lungphu ati ranga luna te asyam thei baka ril rulam hrisel na po akhoi tel thei poka chung zinga langsar zwa chu ril rungoina ama a kan soi depression akai noi zong zong ril rulam buaina te le anxiety le sap chonga mood swing kan ti ril ru in thak danglam na sa em em po an nei thei ani heng achunga kan soi te awang po hi ani anga pa te ain mecha ten depression le anxiety natna an nei na chance asang zoka heng ba ka hiang pong swalte mi pat mecha na lama khoi chiat na an to na sat zoka wang le om nem zoka ni awangin an chunga mi pa in kutthak te an chin wang pu in heng ril rulam har sat ni hi an lo ne na sa zok po ani thei ani mani in tilum tum na hi mecha a an sa zoka ma se mi pa a mani in tilum an tam zok thung an ti ani heta poimo chu engi mani in ti lum tum na mecha a atam bik em em chan ti hi ani a achan pakhat ni a lang thei chu mecha te hi an ril ru a he in lang thei lo chung ril nun lama an tuar na sa zoka mi pa te ero chu atlang puin a lang thei lam til ti chat emo poi khoi lama emo ri thei thil khoi lama an chuan chin zok wang te po ani theyang thil om thei dang ni a lang thei chu mecha te hian an ril ru ha na le ril ru na te an chian te emo an mirin te emo doctor te bula in portswa an she an har sat lo zok awang po in ril ru lam har sat na ne mipa ain an in report na sa zok po ani thei ege mecha ten kan ti thei ril ru lam min en kol ko nga poimo ber chu mani hi ani a mani din mun shat chian chuan ei hi apoimo ber ani kan om dana danglam dewa kan in shat chuan kan chen pui te emo kan chian te kan nu pui pasal emo kan mirin te ne na kan har sat na te soi pui she lo ila hetiang soi pui tu tur le min pui tu tur kan nei lo ani po in real rulan doctor psychiatrist te ne na in entir vat a tha ani ani in a chul angin dam doi te min lo cho ba ka counseling lam emo kan mamo ani chuan counselor te clinical psychologist te ne na an refer me don ani tunaya chuan smartphone te kan mang chang kai to a mechha ten an thi nei hun an chin cha theina tur app te a om vek to a heng te hi man chang kai na chang sha ila mani inven the na man ro chang kai takani postnatal depression hi now nei nu thakha ta changa kum khat ve thleng chu a om theina chance sang angin mithiam ten an soya wangin hemi hun chuang hian mani le mani emo chuang te emo kan nung chang ril ruput mang te in en thak sak deuh reng apoimo ome tun ma a ril rulam har sanna lo nei to te tan abikin heng kan soi tak rai lai le nau te nei hlima dat na lo om thei te hi an nei na chance asang bik antibok ani chuwang chuan hetiang har sanna kan lo nei to chuan mani in en chi ka dang nam na tlek sha chuan doctor te hne na in entir wat a tha ani enge kan chung te le kan kopui te kan pasal ten an di thei hetiang ril rulam har san na athlen chuan an du wang re nga thling ani bik lo ti hi shat pui la an taksa a dang lam na wanga lo thling te ani ti sha in sha thiam na nen an ma mo na zon a piang a chan pui na pek a pui mo ani tin an har san na te shil turin an in hong reng ani ti te an sha tir a pui mo ani heng ril rulam har sat na sang sang kan soi to te hi a then chu chha le che shat na ati boi the awangin ma ni ta na chatur chelawin har san na an nei ti te an om dan na danglam ti te an chelo china chu wang chuan an chen pui te an chian te an poi mo em em ani an nung changa danglam na a om ni a an sha

0: tura chuan thu soi kan ngai tha ve le thunga nga fa te ma ni pian pui tong thiam tir hi nu mo phurna ni ti thu Dr. Lalbiak Luisa Deng, Associate Professor, Aizawl West College, Aizawl mi soi ilongai thang o.
1: Hei hi Mizoram a cheng, Mizo chung kwa te tan bi ka soi ani ti kha kan soi masadu a. Mizo te hi India ram hun sang sang le, India ram pon chengin Aizawl na wang te, Rongbo na wang te le, Nupui pasal in nei na wang te in kanin zar par na sa to le a. Mizoram pawna omte tan chuan voina kan thil soi tur hi an omna hmun le an chevel khotang borua ka zirin zom thei ani lo na hmun te paw a omanga zom thei ero India ram le khovel hmun sang sanga engemawzat an om mekani

0: le hindi subject ti lo chu sap chong veka zia ala ni ri awang ani a an thiam nge nge yanga ya ni thiam thil no pangin an nei shim shim hi alom omba ka sap chong thiam chu kan chuang thien ani heti chin hi chu ala tha veka amai ro chu tun lai no pang phone khoi tam zi nga hian ma ni chong mizo chong the hila amo thiam lowa sap chong chau mang thiama mang du rual anron om chho chan me ka hei aizo le kho pui danga chau nilovin zo khalama po athleng me ka ni tuna hian in lama te byak in lama te sap chong lo chu mang thiam lo anpung ta twal twal me ya no pang le thalai zinga po hei athleng me ka ni no pang school lakal rual lo te po an pi le pute ne na in bet hlei thei lo te po an om to ani hei hi tun lai chong takin acute kan ti a apoina lutuk kan shari lo ani mei thei no pang lian to tei rol le nula tlangwal ta zinga phei chuan in lak changka na chikhata tan mang an om nual an ti a american opoi le lamdana an lamawanga american riawa in ngai te korean riawa in ngai te anom chen an ti a so ak aron changton ang kan ni ala om khop me mizo te hian sap chong thiam hi changka na kan ngai thuilu tukem o ti po hi ngai to thama oma mi in sap chong athiam chuan le kha thiam via wa kan ngai china ame ro chu khove zau zo kan thirin germany te italy te france te le kan thenom nai zok china te japan te korea te kan en chuan sap chong ain an ma ni chong in engkim skula anin zirtira an rama sap chong an mang thlem hle chuti chung chuan kong engkima sap ho kan ti ain an changkangin ma an son na sa em em ani ti kan mu thei ome chutiang zel in india rampo hian aram chunga mi zong zong in hindi chong an man thiam tlan theinan kong sang sangin chan ala chho me kani pathian in mizoram in siam hi kan van nei ti hi thui fe soitham a omani kan tlang mi pui tam takin kan state puma chong pakhat kan mang tlang thei hi min otani engnam po ni ila pathian in chan nein nam sang le chong sang nein min siama chuti rual chuan mizo ti hian kan nam le kan chong te hi kan hlut tok lowem o ati thei ani hei hi apoi em em na chan chu kan nam le kan chong le kan sa khwa hi a in zom vek meya tension thei ani lo nam min phuar khom tu chu chong ani a chong chuan nam anga kan ngai poimo te le nam anga kan ro hlu kan thu le hla te le nam nun min zir tirin min von sak china tuna hian manipur ra te myanmar ra te le usa lama zo na thak chu khla zinga po chong sang man wanga har san na tam tak kan mu thei ani heng rama kan unau te hian mizoram mizo te ang hian chong khat mang sela chuan an in pum khat le zwalanga tuna an har sana tam takhi akya nge yang mizoram mizo chong shelawa mizo no pang an lo than len chuan ama saberin khotlanga mi khwal an ni donani chhat ni chhat ni omanga an mani chhan te big ringot kom theilo hun a om donani sap chong mang velo zinga mani ram nge ya anlami khwal thei donani tin mithilu men ni khwa te khohar hla sakte anga yanga hehi mizo chong athya myaw lo chuan ata na har sa donani tin ko shana po in khom ni khwa thu soite bible chhar te le hla sakte po mizo chong se thiam lo tan chuan omzia a om don lova tharau lamal som na don na kong po ain khar donani sap chonga inkhom na te kan la nei tlem si a mizo chong chong hlu tak mei kan nei hi a hlut zia sha thar le a nu le pa te abik takin nu ten kan fa te hi an ted lai changa kan thiam tir apoi mo em em ani tun lai khovel mobile phone in no pang te nuna huna lua thuk em em huna hian engtin nge kan fa te mizo chong kan zirtir chatle ang kan ti mei thei mithiam te chuan heng kong mang hian no pang te chong a thiam tir thei ani an ti a pakhatna chuan ma ni chong a byak lui mizonu te tan chuan mizo tonga byak lui tlat tina aniang chu panina chuan ma ni tonga la te zirtira sakpui chin achangkai anti pathumna chuan ma ni tonga than thu shil chin hi tong zirna ata na poimo hle apalina chuan ma ni tonga le khabu chhiar pui chin mizo te chu christian vek kan ni a Bible chiar zirtir te hi chong zirtir nan po apoimo in achangkai em em ani heng ba ka hian chong dang an zirna man rua tv emo laptop te tablet te phone an khoi hun hi khwa kherin ti tlem sakila mizo chong ri an sia ta an man na hun hi ti tam sak bok apoimo a mizo no pang en tura duan mizo program thatak tak TV a tepo enpui atangkai hle bokang Mizorama mizotong mangtu himi noi som chuang or kan ni a kanvela namdang tongin tunhai ya pei chuan kan khopui aizol kholai tinge po apol dal na sato hle meya kan tong man hian kan ril ruput mangte hi asoi dang lam thei ti ani a chuwangin mizote po hian kan nam nun zetha kan christian na ne na moi taka inkobrem hi chong dangina lwa lan na apol dal phal lo ila chong dang english te hindi te po kan zir zelang amaro chu kan nam lai ril ro hlu wong tu kan chong mizo chang dik tak du lian chong hi wong him turin mizo te abik takin mizo nu ten kan mo phurna ani ti sha in chan ilathar le ang u
1: kan ngai thak tak fa te ma ni pian pui tong thiam ki ri nu mo phurna ni ti thuron soi tu kha dr lalbia luisa deng associate professor aizol west college ami ani
2: sutizong chutun chum mei chepwal huna kan ngai thak ho theita chu ni le ta akashwani aizol changa puan chwa ani

Hey, Kashvani, I saw the film so 100.7 za point pasari ani a vo inni June nili ninga nilai tho chan sang ni som ni paruk atana kan hun tho khatna chu kan lo zole ta a ngai thatu jong jong te kan program mi lo ngai thak saka wangin lom tho kan soyani primary channel atanga program lak chon kan ngai thachun jomanga program puang tu hi leldu saki kani a fm zo oi program hi tlai dar le le chan via kan lo let le anga mi lo ngai thale cheu turin kan som renga che o engineer duty hi siwana lom puyani e

0: tun chung kun hatok te tan ti huna chuan kan radio palain pulalom ki ma var te thingpui fe siam zo in ti corner nei tu chal tang aizol mi komna kan ngai tha don ani
1: tun chung kan program a chuan zo in ti corner tenen hun kan mang don a he tuna hianin a nei tu pa ati tu pa kan ti don ni adin tu pa te pon yang so changwale lom ki ma var te chal tang mi kabula hian oma de chuan he zo in ti corner dona chuan alo ni to ahma ka chan zo in ti tap khanin ka chiat lar dan kha ania in masala ti te ke pun galo tem to a he in lar e me maya in thil siam chua shim shima chuan in zo ram mi pui in ti me ka soya kan kamil hian in thil in siam chuak thiam ka tia ke ma po hian in kan ngai na zo ram mi pui hian kan ngai na he in ti pui fe siam chua hi o ting pui fe siam chuak tu te masala ti phe chu mi zo ram ma chuan a ma saber ni ang tro ami khania chuan om tak zet a chuan chuan in kom na hun kan han nei thei hi ama sa in lom thu ka soi du a chuan akashwani aizon hingin chibai kan bu che on chuan in hin cha han ka soi tu a masala tea big le flavored green tea te ro mizorama so ti ma saber tu in nya e khami chung chang te po ha kan soi cho anga tu na phe cho he tim pui fe tu tak tak she sel box si ti shang shang khai lo siam chuak tu a khami masala tea kan chiat lar kha masala tea hi ka shilara ti ra mo ka shan ma sak pe kha ne ke ma buhan lung le kan online ai zo jan karan cha wang wang chu tiang khop cha ka lo ngai lu a e kham ni kha e kan soi ma sa du a mi chuan in kan zo chho mo mo banga chan chu hun te a te ma e chung pa chan chin e tle ma zong e te po kham in han shil ma sala ti ro

0: bem i ti chin ang khan
1: in sa yang khan kaming le lom kim apart de nia tu na yan sa atlang a kan khos sa me ka pa hi h pa le ke nga nia kan hui lal ma chuan ni nia una pali kan nia no bang ber kan ni
0: ole chuan in ani le i lekha izir na mun vel te soi are mem izir na izir chho dan chung chang te po
1: primary hi chu eleme sa le ma so ma song ka kala chuan nu a khan chatla ka in son tak bang khan karmela kan lut le a chuan high school bi kha sem po sa ka kala chuan higher kha government mi zo wa ka kal ya chuan college chu delhi a diu wa kan ka kala ba ka zira chuan tu na e mani line lo de win arts humanities kan ita chuan ki kuilam ka zong ka de ni
0: so so heavy zo in hi engtianga din nge ini khami idea ron in for swa dan tak kha sha de wan sa ko
1: inspiration tak hi om lo mo ti ra chuan tian I college kan zo kha chu tian coaching te kan kala khami hu khan he ka ngai to na khan sum dong kha ka chang ta thu ta khan tum lo mi la win thing pui kha ka try china tian be sei phak pak in point thing he is on not ta chang kan la mang chau le chu nya chu dang a thil lian tham thil ro pui chu chu min inspire han ti tu tak chu ka nei chang lo
0: Yeah, it's subject nen so in fact I person video the wrong ma se kami chung khan kong hi alo om zel ni ti kha aron lang chiang katia cho antique kumange I bul ichan I isyam so ma sak ber kha tuna kan hel shat lar ber ti ba yang masala ti hi ani in ka sha khu ti po hamin han soi za sak la dro antique kum changin nge ichan ti te po kan
1: kum sang ni som ni pakhat covid level kha ni ta chuan march kha khan in ka sha ta sha so lo chuan mo masala ti kha kan sia ma chuan masala ti kha kum khat to kan khoi ni chu kami nu akhan tian flavor danga har balang zong te green tea ang zong te khan kan tana sang ni som ni pakha dang ni chu kan tan tak chu tin ku se bi ki chu mo
0: tuna sang ni som ni paru kan ta to kum ngan hmel ang mo to ina chuan ni ani le mo kami din chho na ang ting he sales te marketing te alo bai kha kem tia khan har sat na ito kem
1: na tira chang kan tok ve dewa ma se chu so yang khan kum khat chung tok ka chu B2C yang khan business to customer tok khan kan kal ta ni yang customer on order ra chu chu ke manin directing kan deliver ve ka chang kum khat nu wa khan door ho khan be tran ta registration te license ve khan boy pui ta kami nu khan door kha kan pya ti ra chon har sal tu door pya kamo ke manin ma background la sa kan lo ni logo ne le door me sha sa door ya tu ma kan nei box lo ti khan chan te me sha ti ang te reng te he chan te du sang na za ra ti khan kan pa in zo ra door ho bula khan ti khan chen nen du a chen du lo wa boy thanga door pek thai mi alo pokan nei ve thoni chu har sat na to la ma chon no ti a chon har sa pe kum ni thum chung ka chu marketing be ka chu har sol tu
0: ani karin he mi zawa phe chuan in ni na an no shat lar sa ani cha kan han bo de wa ma ma tero ma se abul chan na takha har sa china e chon ani le in siam chua dana hian mo in ting nge a mun ma in tiang in nge in ting nge mun ma nei chi nge nei lo chi nge khami a kha a material te en ting nge e khami a ti leaves te en ting nge in ti dan kha min han soi
1: ja ting pui fe siam ni mai lai ting pui huan pui pakhat pui kan nei lo ni chu ma se ka ta ha nei potential hei thil ti thei om ve ka ti ni chu mo tian thing pui fed to mizoram hun sha sha apon lo chin tan lo zor ta an boy na ber chu etia a shal chwale hi ni ti ka shal bang jan khatiang lama khan i atia tang po khan thing pui fed nei lama kha chon a market lampang a zor chwan lampang ti pui kha ka tum chun chu mani chu yan ma ni in lama hen kan khoi do bera i khoi na bi mun room san chu kan nei tho ni chu ya han tian chu tiang he thing pui fe huan chu mi chu kan la bi ka ti po kan nei chong lo hun sha sha mi ai zol chung te district dang te a chen pe chu in mizoram pawna mi te pawn la vek ta ni chu khaw kha ten in lama kan song bol tha le a pe ma ni po da kha mi dai nan lo copy mai thei lo na turang khan mo ma ni signature de lekin ma ni rom de lek turang khan ten ma ni lama kan siam chok te ka packaging po in lama kan ti ka chuan mi zo vek a chuan sei te lang mi zo vek kan chora in lama chuan nam dang chho le ti kan ma ni mi zo pui te ngei kan khoya kan pe ka kan zor bo kan siam chok bo
0: chale mai tro mi so I lang tho na ti mai de ang I nam dang wa I di ram na ni lo se I mi so lang ina I ni tho chwa nge mai mi so te na kan han consume hi aman na ve shim shim acha ve shim shim chwa ni le mo mi so ram chu nga khan in I thing kang khwa ami vel I in han eng lo nga ti ro in han na nga khoi khoi khwa ami nge in nge supply na sa che u
1: pakha tanga soi tam wala pha hin tama an ni herbal hin nga de wa mo ओ अन्ना अनि तंबेरांग पखादांग सोया चोन आइ फायो हु
0: अनि सु चोन इन अनि ले हे तुना थिंग पुइ फेबी गा खान हनलु ताइला हे चे शंग शंग इन स्याम तो आ तुना ह्यान 以康后影响就上上卡哦，咪不一那些老的那按下天那都咪把方便，民水杀啦，转啊吃那的波卡，以水电提转，
1: 哦，你啊都那几双白卡提跟内搭，罗芒个水转 black tea 的 ，green tea 的 herbal tea 内搭，阿妈随便了跟下嘛，是了 tea 卡起码你跟辣转那外边的你怎么，他咪卡白卡那种跟下嘛随便了。อ่ะตัวตอนที่ขันเองตัวตอนพูดกับสายจ้องแล้วว่าไอ้ herbal อะไรลุตเตอร์ละ spearmint herbal tea กันเนี่ย hibiscus herbal tea กันเนี่ย blue pea lemon grass tea กันเนี่ยบอกว่าส่วน chamomile tea ที่เต้ lavender herbal tea และ lemon grass herbal tea กังหูกับ herbal อะไรจ้องกันเนี่ยส่วน green tea อ่ะเห็นจีนี่กันเนี่ยจู่เขาจู่ mango green tea และ ginger green tea นี่ต่างจู่เขาเล็ดอะปากาส่วน black tea ดังกันเนี่ยจู่vanilla black tea le earl grey tea hi chu ho chu awain chi som pakhat ani chu a than nang chuan o than nei tama le kan van nei na pakhat sri len laia thil siam chuak ti taka sri len nu ka chuan hei sri sen lampang tu po kan lo ngai ben vek ta kha ma kan hei hetiang sri sen lampang ngai ve na ngai tua ching mi chuan kan thing pui fei hetia han fak chok ya ngai chong la kan lo se be chi ni chu mo kha kan van nei na pakhat ania tu nang lai phei chuan bp sang ti te zun thum ti te tam me me kha ha ke mani herbal tea ho ya big takin a that mai ba ka he doctor te pon lo cho be trin ni chu mo tu te na ba tho pui chong lo in khang khawa khan o tu nang lai he che nan ti te ang reng te chu te nga che thut thut du lo ta chi se ta ka che du tan chong gan tiang e khang khawa khan ke mani ting pui fe ho pui ga om te ka mani ma mo da na jer mu thei lo mu thar sa thleng ka nei mu tui na thleng khang gan nei ni chu mo chu ho chu o than na ji nga chuan soi sen bak boi chong lo
0: aro pui le mai ti mai ang hei chairman kha ke po ka in chi na ka fak lu ka ba ka in an nuam ka tia ki kham ni kha hei a chat na kha chalo da cha tai la hei thil refreshing deu i chi khat kha ni ka tia chairman kha i ka ngai lu ta pa ke ma po hian mi dang po hian an fak ka tia chu chu ka experience chang chate kan soi ve dua adang khachu i kalatem tam lo lu to ka amaro chu masala ti big le kham experiment khachu i ma po na ka kol reng hi nia i a chat na hei kan siar angkha I aron I entinge ka soyang aron phok chuak ni ka sha I khami kha I khatyang intur kan nei he mi zo ku chuang he mi khatyang intur kan nei de kha he aro pui I chuan om kha ka tilut tu ga zu chuan ka rong ko ma che po hang ka phu lu to ke ma po homo chuan in I ani le sarkar achangin I enge ham chat na emo sponsorship kan ti don nge khatyang chi de kha I be se ka ti don nge I eng lawem I ibanin khatyang zo
1: dia he tili kan sai zaw lo nga then a then I chu hei tian sarkar funding mu pa ta in ful chho hi kan tum thini chu en chu ti ra hang ka tiang ka idea kan ne lo ba ka sai le sai nu tu ti anga thung puya sum don tum ran ka kan ni chong lo kan ti lak lo teng kan ti chho zel kha ni zo ka chu teng eng ma tun thleng hian poi sang zong a han don na sponsorship pan chu la nei mi a lo wa a se kan ban ne kan thil ti te sarkar mi lo ngai lu saka department sang sang te kha tiang bang kha ne an du sang nei chu mun sang sang an dong be ni tourism department in soi dik taila e G20 mizo na kan thin khami ma khu ma tang khan ke ma ni mi ro chatan ta sa hu som ni pathum min ka khya ka chaso lo chon mo e khan give item anga te an delegate se e state dang chwai tu haurong kala ang chiya te khan khatiang pek le ta tang khan kan item mi ro lak sa je kum tin yan chon G20 kan chen nu kuma an tot le kuma khan e shilong ti te sikim ni kuma khan sikim min an thleng ta khatiang a te khan e ma ni po da khim ron la le saka ee mizoram stola nga ani zor ba ka tikhan stay try to te an lo pe pe thin ta ni chu kha ka pakhata chuan alang sar zola chuan nya chuan exhibition ti le neu neu ang hi state pawn in pho chuang hi atam boka ya kha min du sak thi na abi takin em sum ho e planning department wai om em sum te so ani po so min du sak kem ya state pawn in pho tu te ani lo le ti an rash ba ba na in pho tu lang chu yang te an hey man choi me lo lo ni zo kang zo ni chu te khan ke ma ni ta hian ten option him pe pe to pa ni chu dan pakhat le alang sar zo la chon khoti department ngai khan sanghi som ni pali khan I taiwan experience educational program ti kha thakhat chung top course chu chu mizoram sarkar le taiwan sarkar in chang kopina ti kha ni ta avoi khan na ne voin thleng han la ti le zom talem lo wa khami chunga khan ni min du sak tu te za ra tho ti khan taiwan khan sponsorship kal tlang khan kum thakhat chung top khilam han thingpui abi takin agriculture practice ni ma se a main ka thingpui ni chu taiwan ho ka chu mo ก็ทหารมินเราทั้งเบ็ดบอกที่ขันอันทิ้งปุ๋ยเสียมตันเตอันบ่อยเราหันตีเวลเหนียวค่ะยุดตัวขันชุดชุดสังหิสมหิบริการโหดินนัวยาจวนมินทั้งเบ็ดนี่ชุดซึ่งเขาจะหลังชาจวนละจวน

0: mo ata acha ni hiti te achen chu he a hankal pa pwa phe khokin a bagal na hantai a ange I taipor ol samdeu te kha omta khami a quality angjong khan in tiang in nge I a omchina nang mang kha khami lo shilfia
1: atlang puin I thenzolum hi he thil cha ve kanita ni chu chuan kutata kan ni bang khan he a phe khokena taipor ang che kha chu a om siam lo
0: ani chu ati chuanin ani le he mizon la te nu te pon puan an tan sa he ke ma ni puan nge te mizo puan nge kanin ti hona sa toni tun la ya chan puan moi tak tak te he pathian ni ya te phei chuan in I dia kina kan han bi chin ta nu la te phei chuan in I khatya nga khan in enge ke ma ni mizo chau ni lo nam dang te po hian puan han bi te I khatya nga han du ve te khan um ve to ti te kan lo sha anang ma ni ya te po customer te nei ve em
1: customer he anom ven wal me yang ho o nam dang mo chuan he puan cheng a phei chu nam dang hian an ron war ve le to ni chu chu tiang chu
0: chu tak chu e alo mom ka tiang nang mani zara khan he mi zo thil sia moi tak tak tin nam dang in an lo mel sha thei na kha e ani a tro chuan in ni shal dan na kha engza bor ve nge in le chu ang ti te kha so ye rem ka ringa bi dang te pokan an zo ta wan sai ve shim shim la
1: don chum chu kan hlok pui ni kha ta hian sing hi kan chuang nge nge bo kan lo chuan kan hlok pui ve le in ka sha a bikin tiang te om tam thei se
2: tuna kan ngai thak ta kha kan radio palain puan ta chung changa pilan ma chuan I then zol veng lai mi akum na ani
3: chu ti zong chu tun chum kuna tok ta tan ti hun kan man ho thei chu ani le ta a akashwani aizol atanga puan chua ani

okong itu pasien inti thak kan thak tak ron satu te kha esler mu tale pol te ani ni ti ni so ka thin longin ka mangai de wa ti thak kan ngai thla vela thunga sangkung le pol te nan sang

tunak nei thak tak kha ani chu an nena omati hlania mop searchi marvin unit 10 an sak ani isu mangai ne thatna ti hla hlr mo tre pol ti sak hi lengai thangu.

Akas mani ai zole fim zo isa point pasari ingai thame ka tuna hian tlaidar nga lo thleng ta tu tuma hian in zari moi hun kan mang hovanga mizo leng zem la moi tak tak kan ngai thla dor ani kanai thama sak ber tur ta an rebika na lom sang in kum tuang in ti la sak ilongai thla u

deu tin dom le ron te nang po dam tlang takin am zel do nia ma muni ram lo taron langa ma muni nam not ti po hei zain chukatan ol sam de uleka sei tong khan nar lampang chiang lo de uleka ma muni nam not ang vio mai the azemes o hian kolum ati ji om kalungai thlafu kher kher chei su ka van lom e i duty don ti khrelok der silva khua aluma amaro chu i o ka ngai thla a ka chung rila a vot sing sing mai ran tia in la thu thiam ve la tu ka ma mun hi a ara matu rialin i bial pa a lo duty yati lai te ka khre chuak rum rum ran tia ni a tera ngai ngai a ngai om khop ani voinju elar ramatuirial ngori sailo ka hanzot vata thlalak te miron thona tikhanin kan soidu nuala ni nen po nangla khachu zo tak mumal khaini lawa ni e khairon tiringota khai soi toy khop mai du zong biek nan chon thui da soyom si ka tia ka lom vak lo ni mo ma mun ni kan sri tangin hei vinia ramatuirial kan thaliam ni lo ni reng maya lunglen thla khop maya city rolling fm zoi za point pusaria ti hianin kan lunglen thu te ron soi ze lila tin pc jessica ron leng lut boka rjbs lailam che bai hun manwa mor on tia kalo lut vele ta e heran de ni pc jessica in pc jessica lo long chun som zel don yo i playlist arabika lam sang di boite ti la sa khom chuan ngai thlaina ti ron next kai duty puite na hin ta no ron tia di boite ti kha kar soi don ri lawa i lo ngai thzel don ya ala tuna chuan kan lim ni te ti la ke wala thleng lin sa kan ngai thla nga he la hi winnia kan fm zoi fans kan member kan du tak rama tutorial kan thaliam nan le ngai tu zong zong ten uluk takin lo ngai thla ula tin fm zoi hun sang sang lo ngai thla tu zong zong te hin tan ni boxela kan lim ni te ke wala thleng lin hai lo ngai thla u

kan ai thak ta kha kan hlim ni te ti hla ni a ron satu kha ke wala thing li na ani ma mun nam no thian in ajmes kung te a ai chuan kangai sang zok che ron te ni a ma mun ram lot kalom hla vai kan dabanga kan in tong lewa turangai la turon ang paw lo dam tha zel la in ituk ver bula se tokra kha mi tla omre nga min hon tir phal boxi lo kan lokal khan mo RJ entity ten han kan en vong vong me honi phalsi lo ash om khop me kami ni kha ale tin a chuan chuan h normal suman ka phal mol lo ti la sakino ngai thlang

Akas mani is all FM zo is a point pasare ngai thameka to da hian daruk alangita a tlain daruk tu chuma hian in pathian pon a hla kan ngai thla anga Stacy VL mon puile h zazuli na tena pathian fon a hla thim ta kan sak kan ngai thla do na ni kan kan thla ma sak tura tan chuan lau su kom pui che ti hla h zazuli zazuli na sak kan ngai thla anga he lai tu na FM zo mun sang sanga longa thatu zong zong tein tan garon hla ne

lao su kom pui che ti la ka nei thak ta ka h za zo li na sekania sms ron lu chun zuma ma muniram lot hianin sms kam han le ta ka ri la tram top ron te a kai in choi lo hun lo de ni mai thaya se tok ra khalo e la ku kap de ngem o chukati chun e vatura ngai ngo meng moi te ron langa pui mes ka bulam mi te daniela angela moi angela moi te ta na ron tia daniela te angela te le moi te khanin uluk takin longai tha ulatin fm zo za point pasari longai tha vezen ula sms whatsapp thon te kha meng moi te kha number in di langa ti chuan helama mail thar mi thar kan long mu ngei kan be se don chewani ala tuna chuan stacy vial mon pui zai kan ngai thla anga asom che ti na sa kan ngai thla anga hel lai tuna lir thei khalpa fm zo is a point pasari lo ngai thla tu zong zong te intan karon la ne

Kanai thak taka asom che tihla niya haron sa tuka Stacy Vilmuan pui ane. FM Zoisa pui ni pasari ngay tameka. Patien fana la kan ngay tameka hun man pui tu jan RJ Malsoma kaniya. SMS te poran lu chun som zela. Donga saitlo hirin tlailam duty nuam le haron tia nang po donga uluk takkini lungay tla zel do niya. Vikung tea yanin mamuni ram visnu zu lo avirlo boka ye tur cho po chu apor pui mm karing rantia changel kung chum te hi anvok vul nen an nor hek zel rantia ne vikung te hianin changel te hi mamuni lo pet le vung zen le om takani he mani ka han kalpo khanin changel ha ka mudu tlat me he ingi om zining ong katia tu nu a hi vi kung te naron soita ka chunin ngai ru dal ka thiam chota via me ma huni por vi por pui vi tu ra ngai zen phatang ke va naron langa ke vala o hi chu ka ta tu runi lowa ang je mon pui ta tur khane an kina an sir sak tur ngai la meng moi te ani naron thon me ka hemisok chen hun lom tho tur ngai na thang ala tuna chuan h zazo lin zai kan ngai thlave lenga ni tinin ti la sakilungai thlang u

kanai thak ta kha ni tinin ti la nia ron satuka h za zo lena ane meng moi te hi pms tlan sak chuan poi tiloma se anu ber hian aza thlang zuk tikleta pani hi chuno pangan nia anu ber hi i mingin kalopen kewang ati ho top ron te ya meng moi te hirin khai aza thlang re re hlene nu berchu mengmoi te nakina lo hau shep la achala khan hi jung chal i jung lai nge khan in han pen record mela chuna simwa wang thei tur khan in sms ton te kha loin thla shung reng reng su tin thil za thla kan ni lo fm zo is a point pasari ngai lutu khan pung te na nia lo om de zo kan khlai khan lo thiam lo ani mai thaya nu ber khan in nu ber po a phal sak to tur angai na thang ole tana chuan stacy vil mun puiza ka na thlai zui ve lenga ka vanin kong ti la sak ngai thanga he lai tu na fm zoi mun thang sa longai thatu zong zong te in ta ni selatin dandia la nu pui du tak sms thon phan lo tu nge me kan ulup takin longai thla sela thang

FM zo isa point pasari ngai thameka dar sari le minisumli panga nia tuna hianin tuna hian sai fakin hun kan mang hovanga pathian fon da hla mizo tonga sak kan ngai thla anga zoram chani jose zai ming thanga le vil ni thangi tena ne na tangin pathian fon da hla lamoi le na tak tak kan ngai thla dor ne vil ni thangi zai kan ngai thla ma samberanga le hring nun ti hla sak kan ngai thla anga he lai tuna FM zo isa boin pasari longai thatu zong zong tein tan karon lana tin SMS te poron thon le chur chur thei to a ngai thatu tein tasung mi lawin ni ron thon so zel do ne lai hring nun vel nei thangi

Gan ei thlak taka lei hring nun tih hla ni a rawn satuk a vil nei thang i hian ni a gan ei thlak taka an khanin lei hring nun a ni a kan hun man hi a rei lova Bible a te pawh kan hmu a chhum rei lo te lo lang ram tuk tin pariang tih te a ni a chu vai kan nun chhung hi a rei lova mi poi soi man te hi kan ni lo ni zi kan ni lo zia te hi in se thar le chuk ila ngai thla tu zong zong te good boy ron langa good boy hianin ihlap play nu nui sak le vo in kan hun to na ven rem ve le shing nun hi re lo ni tiro ron tia ni po hene ron ta lang chia a soi tu na ron thon ni ka soi ma ka mu me lo ne chum re lo te lo langa haral le thi nang ani si tuk tin parang chau kan lo ne heron ti ve poka ron ti ve tho good boy po hearing kan lui dang le mai ne kan sei tong in hey voi ne kan listener dum tak sms ron thon tai mai me ramatu yuriel in min boral sana ngai tha thar te kanum takin ai sms ron thon chin te fm zoi fan club te po voin chu kan ngui khop mai a kan thien pa fm zo oi ngai lu em em tu adam lo lai po a longai tha trang trang tu kha vai nia he min kal santa nia kan ui tlang ani sms lama po hian in kalam pangkha zai chu kan chhir tam de lek me theya ngai tha tu ram tu real te khami chan chin lo khre velo ta khan in om view me theya amara chi lo do sham sham do nia ladin pui fol kon veng lai hianin rj play le tur kha nang ma ta le longai thave zong zong tan le ka thian te veng sang sang mi ta na ron tia ladin pui fol kon veng lai nang bo luk ta ke longai thado nia joseph asai min thanga zai kan ngai tha anga kan fak to ang ti na sak kan ngai tha anga he la hi tu na fm zo oi za point pasari longai thatu zong zong tein tan ni sela big takin khohara tak lungleng tak omme good boy tan hian ni sela uluk takin ni longai thadonia

FM zo isa point pasari ingai thame ka dar kole mirit nga lo ni ta a le tun tum bi khi mi zo dan chuan in kan hun nunung ani do na maro chu da sable chan ve thlang in sa phla te hindi hla te ngai thlang tur lom zui don thua zai ta ne ro chuan tun hun mi zo dan chan kan hun nunung ani chho me ka ni ti khalo riel chu wang in sms thon thon te po han chang le sau sawina thang ale tun tum ma hian in zari moi hun kan mang chodo na mizo lengzem lap song lamoi tak tak kan lai chodo na ne sms ron lu chun zum zel tur angai la ma mu ta hi chukala khek ri anga min ngai thu ba kharon thon tur hle don chung lawa vi kung te te pon re khop maya tin bidang dang te po la ron thon ngai lo te po kha ron thon ta ulha chang ale tun tum zari moi hun kan thama sak ber tur ta chuan luang liem mila ti hla larin de king te na thiem taka sakhan ya hela du tu te zong zong in ta ni sela ramriek pa alonga thatu zong zong te pon uluk takin abik takin ilonga thadonia

Kalai thak ta kha thei chang se ti hlan eron se thuk te te ral te poi oh dang lam bik tak ane ya zai thiam khop ane ngai thlatu te singa polo du tu tam tu kinom ka ringa zai na zai kan ngai thla a in lon du ver ver ka ring zel zamaron langa a jem

Yes, i mor an tia zan lam gai thapi zin zan lo we khai o chun lama ni leng in nathok in ka chuk ni lenga zan lam chu mani mani to a program neu neu alo ta ze ve bok nen man reng hi lo har ngang mai ran tia ma mun ni dasi dasi ti to ram lot kha na ngai sang khup mai che nia chotkar tin mai hin sak mai hi lam reng lam risek ania du hian adu ngoi ngoi chen ke sria over tu mai hian ran tia niam chu wa ni ma mun hi chu boi thak over chin tok nei lo hian om thina tu na poin ron lang chun zom zat tur angai la aron lam ngei po lo be seng ala tu na chuan nangai lung len ti la si van sang sak ngai thang